Tabat na mapli sa Max Ngumi, Lindsay Yesi. Dito ba naman mo yung Ragu, Rino Rino Sayang, Division 07.